feedback. Dini par de placer, abo ko tabay ko mo wore ki, bon appetit, abo ko hase se ika, abo bon provecho, y la kami vitabo, mo mayang po te isi takla batro, obe, ten otra edisyon di bo brunch, no pente nyo. Bole ti presimpal di notisya, tanaka minda. Deja darla maduro, ciao ciao, turkos bong.